0: kinzo dangu chiya nyi yori. Yame na nye tanda rang kinzo sumsewo. Yame na kinzo tabshi dangji zhumo tuwe tuda da zhubtubchi. Tuda da zhubtsabe jila nye lamsa kinzo lewo. Nga jangga ge kaden sil nyingri.
1: Nga zo samdayagi, tuzu dos zero.
2: Nga zui mingyue pengfei yebe ya shi. Tuzung yem nyingi nangzhu na cuibi na yao yao ma shi. Kesi, ne zui labi yi na. Jangga ge nga zui chol leng ma shi. Den den si kyu rang shi.
3: Dangwa shinda yorbe. Jangga si nye di donal dadu nyamdao khabshu do. Miseba, nawa tanya dhine marxia. Nga rang zui kaya mali na, tanda rang zi igri. Dinshe guangda kwar yin xinye du. Nga rang zui duwa chil jarwa samne kakbu ri. Rema re.
2: Nga tabshi chiyu.

0: Morange di guar kesheng mi dua.
1: Xian mu ju.
0: Mi da zhe wa yu ba.
1: Xian mu ju.
0: Ying ji zhe su di nang suo nian o xia, ge meng la gai mi pang song wa bei tou bu neng gi. Na zai dou xi ru ga chi jie, pang su song jian nang ga tian nie zhi xia. Ngai qu xi zai ju qie ga, ni me dou zhe wa san qu. 让你们都准备预备。
1: 准备没？准备预备。

0: Niwe lo xie rin. Rang zhong gi gyun qie mei bar. Chong sip tuan le la pe jie shok qir dang wa ta. Tuan le pe jie gi chun ni tang dun ni san nian ti ge tian tian tuan gu gi gang ban zhuk tu pa qie di. Chong sip tuan le pe jie dop qir dong gyur gui di dang yu la. Tuan le gui ji li gyur qie di. Xing bi tuan le rin bar ki ki bo nyam chue qie tu zhong ni.
1: Chong sip tar ge ngun gyur yong qie. 도치인 그 눈치인 유.

0: Gamda zongli ya, nga pyo shamu sketcha sabu chorsa.
1: Oh, che za lakshi chimsu re zong.
0: Shamu mancha chorsa, de tu da di pisha.
1: Ah, le.
0: Shuwe ne nga rani tui jinda di dili ya, kwenye yao chio mara.
1: Oh, re ya, zi. Oh, re ya, zi. Mancha zong. Ti ya kia zi tuwa, pawa, ningzhi jimbe da chia zi noy mancha zi. Mm-mm.
0: Nanyi dhiri dhe gongbo gyamda zongli ya, yugo lu yong ba. An kirangi di shamu, ngabiyo shamu sa di ya, gecha tsabrish towa. Nanyi chi nyonga yong bi, takta kirang tsonga na yoris gecha tsabrish tul. Nanyang shi wot ba dimdi da dimdi gali, kuyongo sam chukwa. A shamu hanta nanyi ge pingi lakwa chan pingi rubel.
2: O dhiri, ngabiyo shamu wot di, dhiri.
0: Che zang shamu di ya, shinda gong yugo shamu da zhigmi du,
2: mancha tsabrish. Shia shinda me zho ki zi zi yori. Dus rubel.
0: Oh, that's the rich.
2: Oh, that's the rich.

Amla, gongma zong, kirang simri shira sui su. Nga ya zui ni kirang tato che tu ma su. Tul dim na shi, nye yi ji, nga zui polin dike, che tu pchik yi.

nga kam chi mo de shi rang ga nga de chi be zum di le qiu ji sa ba pi sun ji suo de ge yu nian wo ni yi yi cham che di xia cha de bi kai ke be dong ye de zum li xie yi ran tu do tai wan lu ni yi bian ran tu do tai wan lu ne nian ge qin bu yo zhi ku zi ran le la bo xing ma shi tu de ben na ku zi nga ke che tu ma shi nga de nga de sung jiao che qiu Jojo, Aja, Kinyi ge Aja la kata shi che je. Nga nyamdo aray gyu si lepda.

0: tango ni lom si tanchu. Nye zhung mu ni lom ne zui lho yi.
1: A chun, kan zhung mu ju san ma dong. Di ni lom zam zi rba, mu nye nam ha zi.
0: Ta zi jik ma zi, dak da kyun di mu song. A cha rang ge, ten wan lu yu bian gan zu nang mi kan zhe yu me zai zhu chi ro chi da. Nye shu ti chu.
1: Yong a, rang am zha ma chi si.
2: Lo di ge chi ni. Tung tung kyo zui thang pa teng ma shi bie.
3: Gu yim sun jing ju. Chak shu mei batang, chep si ki tawa, men chao wa zi nye ki pyo mei chi. Duk si mi guak sui thang pji. Nye ri wala, Taiwan chua ni, ji gui ki chep si mo zhu lam lu di kang kyo tsam chua chen ni. Wang xi ki wong yu di, nga zi zhu zhi ro.
4: Ming mi si, na huang hun, gar na qin ji lo. Ma ju ke yi di yi mian wa chuo su, di zhe ma ni ka yao ran ri, zhe na zui de bian shung san ro. Ma ju, di zhe ma ni ka yao ran ri.
5: Gogo-chan,

0: Marangi, when you live in young at to do any good way. Chungdu Payu Timony Jazzy Chungju Chi.
1: I did. Amani Pigay Yoshi. 请不恰及朋友陈度你苦读别出信八十里我跌打那么偏有时接了朋友也陈信你错记忆吐十里我起了打 Ama bulu yori.
2: Ah. Semong la khie, nga kharshe ap chado.
3: Kharshe jo.
2: A ju kenal lo ma yong kong la. Re ge zha yu be. Nuzhe men ju xin ye ki, em ji di. Zero jis, nga xia.
3: Nuzhe?
2: A zhun la. Nuzhe po xia.
3: A zhun lu nuzhe po xia e.
2: A hai, rang ge yi ji, a zhun gu gor, si ye do xi ro ji. Nga ma la, liu tong qing dui mi du.
3: Xin bu zai qin, sim zhe bang xia. Rang ge tu da, nye tu da da kie me. Ago, tante ke jido.
2: Chenxi, gyor shira, jinsha. Yao smidu.
3: Mianga nai dakje chenni, kati sido.
2: Amji. Susui aja chungzhu, mi duyung ala zayab tongza. Simlu budu shira, jungsha si. Jilin yang. Bimei shirha gyabza. Lewa, nyugyun tsebjin suyoshya.
3: Mi zangdi. Yang aya rangri.

Nanglingi Satong Kuitu. Dagpale Suibe, Uyun Kiriki, Suidunki Shinkan Kurkanjawe Nangtu. Pali Chimbo, Gyabagi Chishimgi King. Gibu Nangtu, Meji Uungan Barwa Chengetia, Dagpa Gapu Tidashi. Dagpa Gapu Ni, Shindu Rinwe, Dongqian Chayshikri. Shung de ging nir ge yue de ring xu su mi nir du zam sing ge xing ri ti ni we la ga xi chang ar su xu che la se xi kang le ya chu xu la ba che ju xi se ju ta dam je ku gam xie qi wei ni chuo ri di sang le xi qi wei si ri suo kang tu yin na ya ji cha tu ji Dagba gabu ti dagya, da xingan ri lung kansar kyaab ge chenpo yue jing. Khe ju rung xin che we, xing ri che xing ri.

0: tunda di kienbe, sushi junyeng gyuzemin chasha, tsonsha mungu kengi tsamcho che zang. Jirtan che na, pike zhuya kukup shira yoma shi, ngaran zu rogu chen gide do a.
1: Rangye tengwen, shu xiao peke ngan zu eri deng du ka cao di nyeg duwe.
0: Nyeg o chung.
1: Nyeg di du ne ra la, zhe san to byu ke lin bin. Rangye taba ngan nyem do yong bde dong se zhu ma ri. Lo di ge na, ngan zu kawa ka zu je, ngui zu ka zu dun bi qian me di, ngan zu su su ma do xing ma ri. Teng do nye mi dun le, ma ge gan do qie, ge mu ge u ri. Ming yu di, ngan ngu chao a sam nyeg mi din zu dui bu guang mu zhu ya qie du ri. Dung e di, su xing le jik nyang zhu zhu gu gi. Nim ji, nam ne sa le se du, su ke qin bu da, sui ra le rogu qi gu yu me ti xin ne xing gi ri. Chuna sa nyeng mi di, pak sa ka zu che gin na, di zi ge gim nye zhi yong ro qian sing gi ri. Kanzhi chung song, xie tuo kye chung e, yin yin ne su kari la tuo.
2: Qi yue ge xie ya le, gup tu di jiao su xin ku ni nye luo yong, yin ne luo yong bie lan ba le, qi yue ge ning na zi lan bu shi gi. Qi hu bi yu da ta ren gu qi, da ta ya wong me bie gin ge, jiao su xin ge qi yue ge bie qi tu nian ga ma zin ba mo dan bu sa.
1: Qi yue le ning na zi yue bu ri?
2: Su xin ge, tu gyun nang dan du, di nim de lu bu du na zi lan xia.
3: Su xin a ra tu jie mo dan, su xin cep qie ni, xie xie qie ne. Su xin cep qie ni, xie xie qie ne.
1: Susing

0: Pinche chebre, songyi lo mangu che ne yungbo samu tup che polun thakrab che sha.
1: Jo sushin, jo na ganyi kati yo ne polun shegi, yine zi gyakwa yo nyan kyo nan pindu. Jo na ga arag biusel rwa top ju gu yi za ma zaya topur shi, che za mungsa yi gemlin shi maru mang shi.
0: Tuanda chenpo dinze ranga ngan lop zay ma cheb che.
1: Todam cha atiye le, nye jo pita da zidu che yu.
0: Pita, ranga tu yu zi zha teng me be. Khodyo songba ngui thakrab che ne ranga thakshu che me be.
2: Susu, zidze ne dwen di nyangas ne xin shu. Zhang le xie wii ne semzhe lenggir sam shu. Zhang su dwe da. Dwe a, zidze gana la, se yi hui nye cang ma, nga rang su da nyam le qi nye da, yang na nyam le qi ro yun gyo gyang shi. A ra ngui dos dang jie zhe wa zub di, zu rin yo shu ba.
0: Ma xie ne, 阿康的拥抱呢这顿丧去生命来点击了右手乔正你让了永无孤勇无论这个有你让拉他们送到我看谢给拉起腿巴这球困死不死你给妈什么苏苏阿康从地这下呀
2: Nalei ki diyo shi, zhang zhugol ki chung me. Duz chi, xingzo arkan chebe ngui dige, ngare gim zhe cho. Arkan go gyo mang shi, ngui diyo ngare song gyo bui.
0: Peter,
2: nga... Jis, dati zhu gol xeo mang shi. Tong ma xingzo arkan zhu ya di, ngaran su ganyi dige zumdu xia xe zhu shi. Che ma zumdu xia khari yu ne, zhang pika yon chik shi.
0: Yash.
2: Jis, samlong dao maa shi, Xiao Zheng, dike du su yu da. Jie neng e nian zhu mi da. Dui a.

0: Rokpo.
1: Rang inbya, nye dosta di rang jinda inbya.
0: Garjin inba, Rokpo.
1: Heh, tirin rang ge changme yosdaga, nga geche semshi yao yu. Nga lueda, nga lueda che. Nga lueda.
0: Dasha.
1: Nga lueda. Kalijida jo, kalijida. Mun shuo mie ke lin jo, shuk shung chi da.
2: Jin bo spe.
0: Jo.
3: Yinda, da zemzi, zemzi xin da. Karsa di arang rebo cho. Kiran zemzi.
4: Yinda.

0: Jimbo, Milis.
1: Hazi. Jimbo.
2: Gyurung utho machungwa.
1: Gyurung utho machungwa. Jimbo, Masi chana rang changlan lepda nye khala tango shi. Yine tanda mangwa yinbe, pa yang, su yang, tari shine tang tos. Jojo lung ma cha.
2: Chita si rang zemdiri jiu ma shi, changma lia yu shwa.
1: Ri ri, ya ya, deda, deda, deda. Zi, chogo di bilisindo khabishtuwa. Tunyu kyo namidu. Changlan le droi mbe.
3: Ma jimbe jila rang jia yu rungu chi ma song. Di kwan la, midi da chogo ting kashi chi nyu yu.
1: Jungbo, rangi mingu chuya ki jindan di Liu Bei da rar rar chukduwa. Tango chi xa chi, di ne ya bintro din zhe chi tui xa. Yang zi gang ki yin zhe zhi. Nga rang da kwa zhe zhi, nye chi le ba zai mu tong bie. Tung tong nye dari zhi nga lung lang zhi di zhi.
2: Rang wu ne di zhe din xi zha la. Xa lu yi xia yong la. Rang ge cong di ge zhao yu ba, xin xe zhi.
1: Tanya ma da jaya mito wa. Tante si xiong di kare ra chi che bhi na. So yu zhe le dak che chige. Nye so ma gu chi xiong si tan ca sung wa. Nyen ta re xing ane sem zhe re. Chow ran da jaya mito wa. Cong lam chu yu yu zhe. Tari nye ran de gen da je. Ran ge cong lam de gyu gu kan zhe xing gu yu me jing le bro se ya yi.
2: Yang rohusya waya gitu ke.
1: Tanda canglan yong le, cong yukshu di rang yi pa cangme xin go shi. Rang o ne lam zhu chu yu yu rang rado wa. Nye sanba, rang yi so danbe gub lam. Nye so de nyam do dana yung gri vya sike shi ayin. Din zhe si chung bi na, nga rang yi ni ka la zhu si di le zhe ba.
2: Di gar si zhe a.
1: Dos chi. Nga rani ge sa di. Rani da nye ge che hu ken zhe de. Ya me na rang sum da nye dun che hu. A zi rani na. Chang ge chi shi da ni.
2: Dāg bāg shā shē tō.
1: Chīng tēng chē tēng yāng gō chī.
2: Chīng tā shī rāng zhōng qīng bō yīng yīng zhōng zhāng. Tā rī zhōng tā jīng mē jī, kē sī kē yō mā shī. Zō gō tā ngā rā nī kī zā sīm lō, gyōng chē yōng ā. Tī yāng rāng gā sām lī yā wō shi tōng lā. Ngā tōng tō lē yū, zhō yīng tā.
1: Yē, wē, kā lā sā yī kī rū tā.
2: Chīng tā shī rāng zhō shī.

0: Chibo, langka kala sikha tindra dwar shashya. Tende mi yuji shambashi.
1: Ji sambashi.
0: Khunzu tindra chayani mewa, tende jindi tanya yukushi. Tundu di deyawurmi.
1: Maliyo, gamgi shu lamsadro. Doshi! Yongxi! Mi shungzi che khasgar suyaga yu! Yu!

0: Yes. Lan zambu ningi shina de lan zoms ale tumbu ti tinda za an sho ale tinda le le
1: le le le lo
0: hune na tu nu bi pul si ran za
1: ta an le se lo ge la hune na zu me bi sha nan be gi ta si gun ge me do zo ya ji su yi ran xue ran zi da ta ne xin ge la ki na zu ne xin da na su gun ge me ri ne ti da ma nyam khong be che du gu le gun ke yong le ya hune ni wu ne ta zhe na xue yin an na nam thing ge so xin xiang tu zu na lo mu tu ne ma da ni do xu xu li ya gor gyeong ga te do a